Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, o kuke ke I fekumi ki ha o nau nau langa. Me a mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he o kumau whakahoko whatongia atu pe. Yeno whakato, ho mo ngahi nau nau langa. Ai o kumau maa toi e uka mea. YMC, Fly UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tangai si ma. Papa I he saisi kehe kehe. I se iluwa, mela iluwa. Matapa ki tua moloto. Nau nau ke uila, nau nau ke ngawe whakapalama. Pe koe hapeha nau nau langa, o kuke fe mau te mau lava o fea ho fe mau o mau fratau dai be fokeni ba mwe vari be mi nga hi kauta ko ni to looks resin mo chief plus o wa nga lo mau nga misin ni pamwai misin jeno reita misin heusi ma misin kini misin ko si teke misin ni tutu o kau pe ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni ai e a ko ni e kala si ge ke be foki ge ta wi e kala si ge ke I tu u I horisi I te bire I fariki mo nga koloa ke ke ke to mo fili be mi ai pe mi he wo Wilco,

Te tau whaosia ke tau ngongo e whewhini. Hohua i kuna ko ia e timi whapunua ko ia basketball o a kakai whewhine a Tonga i Komniweri. Na i kuna Tonga i Northern Ireland ko i niwa walu ki he ni maua. Ko ia ngatanga pia e tau ngongo i he whewhini. Whawhia ki motoro taim ta tau pia mumpongi. Mwen tau ngā i ongo ngō me he mamanlaika pia whoki. Tato te whito pia whoki. Ki he tau ko ia I he hake loto loto whakwai pe manangu whaitawang toko nahi atu ai ngai ngono ngongong ko ni ke te kumotoro ko toa pe hoku mo mao ai ui ele te au warpo niona e whae ma malo mo mea mai ka mo mea

Ora bonia no e vai ma, do me a mai che da nga io ngongo. Pe vo che ma ora i ga ni sa ni ga ma fo ki na te pe mo i ka ta ha city tonga rental cars pe vo nga mari i go ia. Ai da nga io ngongo i he vi afka do be me va bor bonia no e vai ma radio lo ton gwarofa. Me ye pe io man matango. Wa ma ora ke mo to ko do be wa be ma nga mo fa ta wang ta o Fenong wa kirele i he fefin, tai tai lele ki mou tolu. Maro mua mou lau maari, pa maro mou lele ki he fefini. Patawang pe ulele pe mea kota pe e fenonga nga, pe moe hara fenonga o tau fowa e aho kota pe, pe moe amanaki pe o tau kaufa raha i he aho kota pe, moe wabaru punyo na e fai ma me he pei o manu mataungo.

Mata tai mi ki he tau po kana ma ma ke ko he mani tu ma ke atai be ki fano no ngo ma winga ya ko ni ko e fano no ngo atai be ni a e ko fi ma u ngo ta ma ki fi ni nga u e to ko wa ke na nga u e mai he ma vita ha ki e ku fare ko loa fa to nga ngo ta ma ki fi ni ko ni ko fa fa ta u ho mo nga u e pe ka ge nga ta he le le ho mo va he ka u do provide he nga u e ho mo lunch every day. So you don't have to pay for your lunch. It's provided for free by a ngawe. Pako policy by a ngawe. Kono tokanga I makehe ngai tafaki ko ya o ena uka ngawe. Why you not working there? Eko fi huia. Ko hame ui ki tatari ai. Fembo pick up o telefoni. Tare wake valu fitua tolu tolu tolu hima. Valu fitua tolu tolu tolu hima. Pe ai maa wai hafanga maria keke ngawe. Ihe ngawe anga fiohi o fifia. Pe a toi saie bahe. Pe aku toi freelance every day. Toko ni ka mami moteti. Fika telefoni. Valu fitua tolu tolu tolu hima. Keno ngahi whakai kiki. Malopito ko whanono ngatuia e ku whie mao. Kau ngāwe ka koe tamai kwe whine whai whakatau i e ku frekoloa. Ko e walu fitua tolu tolu tolu hiwa keno ngahi whakai kiki. E tau pōkarama make he koia o e homani. Pea mo e Radio Loto Nukalofa. Mata tai mii ke tau pōkarama lai mori time. I joi koe tumua ke o ato. E tau fasi ulaki, e tau pokalama lai mori, hiripeko ia, tau kolosai pe, e tau pokalama makehe kohewani, pea moe, joikou, ihe bumbungini.

e o he tau pōkara māma ke hiko ia o e Hawani. Bea mo e Joiko, mo tolu ko ia mbou mea ma ki wiri te o loto nuka no wha. Mana tu e Joiko, iho fia mao kuto be, ki e tau ngahi wala ngā we. Ko ki mau tolu ia, mau osi mau maari e bea me Joiko. Iho mau te teo ieta e tau ngahi flan ngā we, flan kola, talasese ngā we, talasese loloa, mau ti pocket 100% koron bea me Joiko, ihe pompongine.

Hey yo, ia tau program mama amare ko hobani be mo e joy go fa mana ta dai be mana tu ia tau ngai be singa we we lan mata lan mori lan pingi we tau overlolonga we o ga ia tau su safety puti vai tata ke ka nga we langa I joy about your safety be me joy go house of tonga ka be fokus mo in di senda I mafanga